Maitei pangal ni pasing di mapung phana chau khatle hai ba yai Maitei pangal ni pasing da doctor engineer ukil IPS officer na chingba loina nam mapan lamdam da thabak tau duna laikiba mi gi masing wat panatte nupi singi matang da yengurabadi yamna ningba kainingai ni nupi sing na sothari ba sigi maram sing makha da nei najari ahan bada lai lai sutamba maitei pangal nupi sing Anganba matam dagi hauna laik lai su tambada mama mapawai ba singna pukning thogat pide Islam dharma satpa maramna maitai pangal nupa nupi punamak Quran tamba dharma ga mari laina ba wapham khangba taudaba yadaba sinpham amani Quran tambada taudaba yadaba adugum school gi laik tamba sisu taudaba yadaba amani haiba sisu khanpham thokpani Islam lining da chetna thajaba kanglup amba oibana School da chalabadi nipa ga unaruga ni khanbadagi oiramba su yai nupi lai tamba yade haiba wapham amatta Quran da palamde nupi singbu lai lai su matik chana tamhanbagi mahutta yamna chahi nauna yum palhanbagi thawong ama kanna chatharami awang nongpo Bharat ta maru oina Manipur Assam ama sung Tripura da maitai pangal sing khundale tari Bharat ki mapanda maitai pangal sing na khundari balamdi Bangladesh amasung Myanmar ni apun bagi oina yeng bada mapung phana awang wa thak yauna lai lai su hebi nupi leite hai bada haiman ba thok loi mama ma pa we sing na larik tam bada pung thogot pi de hai bagi mayek la ra ba khudam ni nupi na lai lai su hairaga kari kana ga dage yum pa laga chaphu uyan pheng lu ga dori bani hai basi ta bada wa ra ba wahai pareng ni Nupi na yum pan khraga chaphu yan phengba natraga thabak subadagi henba atai thabak laite haibasi karam bachan na pathap ki karam bala ekta i duna lairabano hangjaning ba wahangni maitai pangal samasta machani paga machanu piga manaba mi yeng na yeng bangam de nipa ma sa sing buna sagai gi maital arabani khanduna kadai da kari da sokhi ga dagi haina yam na cheksin na yokchei Nupi macha sing di atopa gi maral ni yum pan khra ga loire hai basi ki wakhal lon si na mangoi nei. Larik tam halli basi su supna gi afaba ni pa ama gi mau hai jaba lakpa ngai ba ni hai ba hai na lo ba tai. Sam na hai ra ba da ma ma ma pa oi basi na macha nupi gi mahi ma sing tam ba da chau khat thau rang da sil cha ding tau ning de. Nau jari bi macha nupi sing bu larik lai su ning thi na tam han ba gi mahuta. Yumban bagi lambi da pusin na ba khot nai na una yumban ki banu pi ma cha sing gi ma ma ma pa adu lai bak pha bani hai na launarami adu bu chau khalak pa gi matung in na ma si gi mirol da di asi gum ba kanglon si da gi khara khara lap thorak li nu pi ma cha sing su awang wa thak ki ma hei ma sing gi mangal phang le ma sing dik la ba su doctor engineer ukil college ki oja flying officer na chingba maitai pangal nupi macha sing gi marak ta thorak le ato palai bak ta thabak ta ki nupi macha sing yam na lai re ani su bada sana khot na ba sana khot na ba na mi oi ba gi masa ma u phaga thalli lo sing gi an nung si na ba hin ga thalli chau khot pa pura i hai ba si maitai pangal phurup na khan tharu de islam dharma gi chatna rol gi matung in na mi oi ba gi hak chang ka yat su na phijol na kup pa hai ba ama lai ba ni na Nupi sing na sana khot na bada athing ba apan ba ama lai. Masina oi batai maitai pangal nupi sing sana khot na bada saruk yaatri basi. Hakchang kayat uthok pa phi setra ga achon ba phurit khongrao set hal laga sana bada kai ba leiti haijaningi. Saudi Arabia da di state ki oina trek sut set hal laga nupi sing su football sana ba ya halle. Manipur da di pangal nupi sana roi leita ba di natte. Masing yamdra basu football martial art na chingba masana da pangan nupi yaure makhal khudingi masana da saruk yakibadi khetri awang lekai dagi Fatima begam ni adubu ekhoi ki Assam leibak asida di kana gumbi nupi macha amatta sana khona bada saruk yaba thengna jadri ekhoi na khona ba wat ba amasung masing asigi tauda ba yada ba thabakta mai onsin khibana asigumba khongthang asida thawai yauba udi Ahum subada sahitya da maitai pangal nupi maitai pangal nupi sing hiram khuding da sotha bagum I bagi lam da su asi mangai asumak sotha duna lairi mapung oina yeng bada imalai bak manipur amasung kasal lam dam da maitai pangal nupi aibi ilai lai rakte